0: Lariyanga Jesus ulun.
1: Tari tiyanga siga mo huyo nung haga na unyeng. Gadi buhagiya dunur. Ainti awle wagari garo wargati. Uwati ni halia bala na bala chaga day ni chaga.
0: Lariyanga ya Jesus ulun aban.
1: Falabana.
0: Lariyanga lun.
2: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme abame na falaru nibu.
0: Aba lariyangu Jesusu.
1: Igira banya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya. Baiba apuche uganu lagu ti laru iha pongiu.
0: Aba ya ti lariyangu aba lun.
3: Nabureme buset na falaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
0: Lariyanga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha pulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larihin larigon. Mabui dunti lulila na me laru iha pongiu.
4: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le, abala nua diru Jesusu uru oven dusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi, larinye gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tinyo na dagami tinyo, lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona na dagami tinyo hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagua, ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu han ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidun aba amuna, busu huma furumi, harinyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi hebuti lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubei heresi birua. Ho humei me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garicha ti nadagumi ti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba ageiro le nyin lumuti heresi birua, ho humei leishi guti hon, arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya, aniga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba ageiro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma. Haniyaga me, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lagu yarafa le la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu sanlagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
0: Aba lariyangu Jesusu hon urwa wendusu disipulu guhalo na habanya apulishia lagu laru iha bongi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu urwa wendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyangu ina hagia.
5: Wapure me, ibi ni sifiri guburibatia agab hamoto dale wasagaru inelida abiri.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guburibatia. Gunda huma lwagwa nihila hiri buruwa nyusielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani abalariyegu.
1: Ruti na uweiri gunibu nugushi, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna wagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushi, laduga itaralinya babu senroni. Derege la li nuguchin son kate ino. Uwa te ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginye ni aba subudi habuti kate nye la nuguchin nwaidigia hama haa untia na bunsera na subudi ragudoni.
0: abati la digiregu adimure ha honugu lani disciplu gu lariyaga
1: fulese watinya hari hubali katile hari hubai la daga narin hare hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha hari ni le hari hubi gueto gama lumo mari hamuti usenti mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto ani magambu hamuti
0: Nyin aba arufu dati liluru du Moisesi abuse ruti locho guni Jesusu aba Lazaru aba larinya gulun.
5: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumucha diti.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Moisesi. Italinyagi ya baliha nyin.
0: Aba launa bu larinya ga.
5: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniye gu Jesusu lun.
1: Buiti bauna bun. Ahi badaga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la arufuda ati ligia. Larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan. Aba laniye gu lun Jesusu.
5: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati launa bu ni Jesusu laniye gu lun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gu heriko. Lagu luwaya son. Aba harga duni hiver utin. Aba hiver honi sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larinhi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levi nyengiye. Da agen le larinhi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Abati lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lidage umaligia. Dan lelarihi bali aba lagu demedagun lun. Aba leabi aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwin. Aba lagura guni. Aba lawari dagaduni luagun lelugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tia. Aba lounigiruni. Laruga, dan leleibu galan samariana ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bi bai wuguri le, aha bu agastar amu lwe le nichi ku bai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gen uruwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe bi liwer hoa lida barita gun.
0: Larinyaga lun.
5: Le gudem he bu bai lun.
0: Larinyaga yati Jesusu lun.
1: Bai ba, ani ligia me mela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu, lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, aba tariengu Marta lu Jesusu.
6: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilia luba imagida rumba ilatway.
4: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondaragu sarago garigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon. Lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu. La daga uwati ni kata darugwa ti lau, luma fura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu dagwati luma subdirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburiga, laga ambuwa ba lida la rugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lu muti hanu de dun hawai giri ge ha gabafu ban lu ha faru no hilagu bai lari gen lira sian ha dugun amu kate hao nania gale hon kala wai lu bai hanu de huma lu le gabafu bai lu lu na hanu huani mafio gati lari gen lagi daru ne hibagari lu ila hanu de da ma lu gru ati asengu du nuru lagu bia gawan lausun lira ma buli duti bungi ni aba hada gen ai ti huguya ibini idiburi le hablu bai abahu da lali bungi yo aba Manu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Nariya hare hon, luago sun la ha gufe saruti ha gibuga guriga luago nani guhama, nariya gubaginya luago nani guhama ha gibuga lani bungi o angeligu. Aha ya harinya kubanya hagibu ge gurike lagu mama hama nani go. Nani kubagine hagibu ge lani bungi o angeli go lagu mama hama nani go. Furumi ya guare gale harinya go tikati uribati nua go aule uguri garu warigati. Gayara tiferud no wala. Aha ile anaba go tisifiri sando sinya tiferud no wala. Dame le hanigun ligibu ge on luludu lun hagosero. O hagibu ge on la tabute go haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya Dame la chiruno ora lunha dimuraha, la rufu do bai sifiri sando le lumba in harinyegu ni hon.
0: Aba larinyegu, aba handa ge grigi hagaya lu hensusu.
3: Maestro, harinyega ba lu nibu ganya, lu lichugu ni nifana nu lida ge alaga.
0: Larinyega hensusu lu.
1: Kage ichigo bali ne keya gusere guduti o keya farin hati hida.
0: Harinyega tigien itara.
1: Konigi gwa huma hongu wa loy igadu wa La deka mama luegen libe luma tigurigi la bagarida.
0: Abati lichugu hemplu lehon larinyaga.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati larinyagu risiti le longwa rugu, kaba safu na nadega. Ibidia tinu halia bala nareide isonle na luba habai. Aba larinyagu subudi nale kaba la nadega. Naguni chagwaru son nareide gile ile, aba me nadega amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinyegu nuni wa, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera waba, houba, guraba, gunda waba. Gama luma ularinyega bungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sun le buma bayareida nyu, kaba sa unle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wa. Gama luma gudeme tiligibu gyan bungi.
0: Abalarinya go Jesus hon lani discípulo.
1: Arinya gatina lobeite hon. Madihre do huma logo hibagari, kabala haiga, ni logo hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sugutau dago. Ari huma hon dunur, mabu naguntia, malubaha, maga iligi haigin, lausun lira, ou da lomutinha bungi. Mebegi timate ufunagia sigulau dunur. Uat ni aba hidagin e gayara telisigo ni ibini aba ora. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubeiti sinya lubei hadugu ni le mene gubei. Ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadige mariti, mahu chagun ligia la dauragun. Ani lausun lira, ke inariyegu ni hun. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegun. Me wende tunti ke aba lidagin. Ahin ti itara linya lubei. La daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugiya digame samadura kwagu dun la, logu watafinye hugiya le. Madihiri dahuma lubeiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubo le, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habubu ilusun lehe megi rubai, alwa haumei lubeiti ya laruwe habungi yufurumie, aba melichi unisun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti nirahinyi, lausumibe huma gunda ati bungi lon lichigu ni larue ha hon. Alugra humele humate, hijige mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jaga tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu runhibiru tia, uha geha muti rinye lun haigini. Narinya gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anyi huma durungu hilampon, lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi in hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gonhon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahin ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu hagaye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiveritu ya iberuha. Agago dunyu linya hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba, luliver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule uguri garo warugati.
0: Abati laliga duni Fedru Jesusu lanye galun.
7: Nabure me, wawono ginyen bichi ge hemplu le, odi hon sungubay.
0: Larinyega wabude me Jesus ulun.
1: Nun furumi aguari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru be liyubu dire lun larinhe hau tila na luba, lu leiga gudunia li dan dan, Kulese wabi musu le la dari dube li yubu diri agun flira lau luwadi kumari dan le la chuluron. Nenaren hao, luago lishi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni luwe riage ya bai chuni luago. La siya direi me luun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfu li banya. Musu le subudi he bube luun kala la busen rubai li yugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti luun aba la dugu kati leburi luun ti la bai chun luwe gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha gibeti ma bai alugu ti luma gine. Ni abia adona kwagita watu ubowogo, ani busenha di na hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luwege aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luwagu ni abia la ichiga darangi la ubowogo. Manugu tina darangi lau, fari nguwa unanugubwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwegini. Lagara baguba uguchili luwagu lirau, isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
0: Alinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhin laburi gadun sielo, abaharinyago luagu lahu ya lahuye, aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyago luagu laro gada la, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguye le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo lumo muargo. Ka wagu ibidin ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguware gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegi darai bafairu ni lagu mohon bigawan.
4: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye sun huwe. Agia disi vidu hagira haawe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi ya riha ahi ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredere nye luwago ni kata. Aba luna bu ni le ouni girubali ishari, aba larinyegon. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa mua luagun tugudina, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguwa rutun larinya gatun.
1: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu lida luweyuru emeraguni. Aba larinya guhon grige hanyibanya.
8: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
1: Biangwa tigibu huguye le. ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lohanuguni ata dunna lida loire meragune wuri to la dugo wagun abramu regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau mon lumuti funage yebelu tareda wagagu dun lida loire emeragune
0: dan le lanie gubali jesus ukate ile abani busi gerigu hamasun laganigu ahen sun hibiri grigia gunda tin lau kate werigu tilela dugo jesusu Abati la niego Jesusu.
1: Ida linha li Gabriel la rua em Rabongi. Kakate omumbe gayara la no shagwe. Ita la linha kei aba lirara tila mostasa. Le labu nube aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba abe la tidibu webe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba ya la niego Jesusu.
1: Kakate omumbe gayara la no shagwe la rua em Rabongi. Itra linha kei lebi ni letichiku bi aba wuri tidon uruwa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufuda hei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
0: Aba louna buni Jesusu.
1: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lidangin. La diga kai narinha guni hun, sarago haba busenti rebelurun sinhabai. Larigen la douro ni tabure memuna lubenari, uge le bougu di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinha game hun, ibitinha tunu, ibitinha tiginha nu halia na huma, aba meti regume seron harinha ga. Houhati wa, gura wagia buma, aruta habugia wan umadurgo, aba meti louna bunu, larinha game. Arinha ganali hon, luago ibidin humanu ibidin nu halena huma. Disse humanu e sun hugue ale adugo bi uribani. Ligue bahayahu ha, akanha mehari dame harihni Abramo, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la rua em Rabongi. Hugue me asagarua bogudi. Ayabi bagariga luege obo lenyenge lube la bocha veyu, luma luege lenyenge lube laluda. Luege norute, luma luege suru luhanyuru ega lida la rua em Rabongi. Nyembanya ti hada ke ha gumo honi banya gueto agia ba furumi tiya ame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
0: dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu hesusu
5: bai ba yage na diga buseti eros la from ni buhila gu bai
0: aba larinya gu hon
1: hey ba harinya ga melu gu gui bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tinha hada gen agrigia, arei da guaga da aume sandi tinha lari gen haruga, lasora no adigmari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga, la dega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni geru no kitoi no geru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu. Igera lahatu mpungi. Ani nariya ne hong lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chiluru dan lon harinye gong. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti laligida niya Jesusu, adufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
1: Gayara ti larida wagwagidun aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanigi ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagidini, Aba larinha gulun, lulidi, aba larinha gulun fariseu gulun.
1: Furume guarga hidanginha, ahin eigua de liligun bagasu, o liligun la burig lidan aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru benyenginha furesa.
0: Aba hasinha lugu hongua, luhouna buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtinha ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba larinha gulun.
1: Tamen leba misuro houn lidan aba fedu lani na mariei. Malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu in liyeng aban ya misiru houti weirigu timati boy. Aba me liyabin le a misiru habalun, larinha game bon. Rubu ibu bara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyunra lidan luna bun agay ubaru. tamele ba misro hon lidon aban fedu nyuruba lidon luna buaga yubaru lo damela lia bin le a misra habalibo la ringa me bon nomada seguba lidon aba ubaru weri gutimate itra luba beresi viru inebese hagibu gen son ha nyumba nya lagu dabul le inyu baila nangu lungwa luna buda wagu dawaba le unubute lanangu lungwa weri baila nugu
0: ariye gatigin lugu grile a misra habali
1: Tamele bichi kwa aba adinero ni ofedo, mamisur habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisur habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Tamele badigo fedo, hamisur habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba mekunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu. Bibihu baiti bafayiru waha damele hasaron harichagwa banyalidage oweni.
0: Dale lagambu bali aba hadage hanyumba yalogu dabula katile abalariye gulu hesusu.
2: Fulesi wabanya grige ha egi banyalidan laruwe ha bungiu.
0: Abati lariye gu hesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishiguti aba omebu adineruni abalona ha amisra hasarago grige. Dale shiluhali owre lun adineruni. Abalona ni lumuso aniye ka misra hotia kemon aranseli son kate son hagia abaharinya go lago sinala hodin darin ka furumiyati son liya naganye ha ba fulasu mosunidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagman nebuga ochenya aduga ba fulesi no ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba son liya na maridu ligia sinyalu bay nidi Dale lagir budu bay musu abalobah da ni sun kati le lun li yubudiri. Abati la ganyi du li yubudiri, abalariya gu lun musu, bay balida sun uma le uburu gu bay, banuga nya meha gu deme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalariya gu musu lun li yubudiri, na bureme, adiga nali le bu bay bay no ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu I yubudiri lun musu ligia, bay balida sun uma bogu din lue uburu gu, Luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon. Buin tamu ganuba. Ladega narinya hane hon laguwa bain la niyaba hata ge han na misra habanya egiti lida na dinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinya gu hon.
1: Sinyati nani gu bain la le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigu sugu nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gyeme lasinyere wadagima nagumucha, heher haba ha arihubali lao. Haniga me, gumesi ti wuguri le aba wadagima no, Sinyalu muti agumucha. Ahi la uribu halubai ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna genyuruti furumi elu la saminaron. Ahi nga yarabai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahi tiarita gwa luagu sinyabai la. Dame le disi segili le aba uruwe. Aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama. Lunhebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubai ti furumi gwara hitagia. Le mignuti sun le luma bai lun la falarunina. Sinyati nani baila disipulu. Buiti salu, gamalumu, ahi leferi dira lubasuwa, kabagia uu huu la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu regudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigin Jesusu huu la ni disipulu gu,
1: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luniri lumege, aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la onigiruti ligia lirisi, aba tilaguwa nun liyubu diri lun, aba lariye gulun. Idaliya sa kati li ariye wagu bainu buwago, ariye ga bainu idaliya la leibu gu buwadigmari, ladiga masigi hadibu onigiri lumege, aba tilerederon onigiruti ligia asaminara, lariye galun gwarigu, kaba tinadiga gwe to laringe gidala la niyubu diri wadagman noy, Mereti na luna wadiga marimua, ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadiga marihadina. Aba lona haha wagu hadue rubali liyubudiri lunhayabi lun aba aba. Aba lalag duni le furu miyati larinya galon. Atri nyin ba do iru ni niyug diri. Aba larinya gulon do iru muti saa barinya garaba. Aba ti larinya gon ouni guriti ligi elon anuha bigara dan nyuruba furesa. Badiga me aba luwa gurugu dimi saan. Lari giyan aba ya lalag dun aba larinya galon agiyan buguya. Atri nyin ba do iha larinya galon saan sagu turigu. Larinya galon anuha bigara dan adiga ba aba luwa gurugu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri lagu chula lau ouni giru tiligia lida ligabiri ladugu ni kate.
0: Aba ti la sigiru Jesusu ariyaga.
1: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le oboogu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gibebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gibebe. Ahon lubaiti magunfliron lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau hamege amo, kabagia ichige le hani guanarigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyeregu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidun walu bungio luma lu irisini.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere han lau Jesusu la dega hinsi en la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu da gumanyo hongu wa kai buiti in hagibu ga gurigia. Ahinti bungio subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai gurigia ke kate uweri ti linsi en hong. Iere guti lu bungio. Luma gen li luru do Moisesi. Luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungi. Ani songurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru nula, aba letera lida gen li luru du bungi. Anhon ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabara hani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
0: Ariye gati ginye Jesusu.
1: Nyinyi meha aba wugiri risiti, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau saraku wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu beneri luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege li dabula risiti. Abatia hayabi only ehuluhei lugumei. Lwagaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabunu. Danle la sufri ni la risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gudeme nabun, Aun habu lasaro lula dudra guduni ligi bulu habu lau duna nyobi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufririnya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun. Nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da. Gweto, buiti da lun ya. Gugu ya asufrira. Bogu digien lui lira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien. Lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abramo, lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo, anihi le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha Abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abrahamu lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Sumada anihi bila burikati afuiga guduti gurigi, gamalumon, Fugiabu gurigia le afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bon, ueri di bai, ahi asakri ha ferudu na bai, ahi adiga uriba ni bun sedu wei asu li da aba weyu, sedu wei asu li abi arinaga bun luagu asakri ha li la, lunti ferudu na bani.
0: Abaharinago apostologu lu Jesusu.
7: Wabureme, ruba lamun wafinye.
0: Abatilariengu wabureme Jesusu hon.
1: Nuhamuga nihi la murunsero afinye ni hida, ibi di hamuga nyurere la, keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga haringu tun tidibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen aringu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gen, larige lawoha oloni gironiye ibinyanigo, beluba nyurubo eiga, uwa. Ainha garigo bilu aranse bay negi aranse nyubugya melu beteni runu su anahala eiga luma ata larigieme gayera halime baygi luma bato serebi lumuti funagi iyubudiri musu lwagu ladugni le lubay bilu wa uya ginyati dame lasu no hadugni le wa ubelani go bungi hon lo hadugni lunti harinya go musu mauni tiya wagaya ladaga leri gunyi lubay wadugni wadaga
0: nidala sigiru Jesusu. Luo Yesu Jerusalem, abalasgiri labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu oragun lun itera.
9: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dan lelarehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
1: Heiba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
0: Dan lehoudinye lubai, abahareidago. Yinti abahada gen, dan lelarihi bilagu areida guala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala liheriti, abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun, anisamari na uguri ligie, abatilariengu Jesusu.
1: Madisi nyano areida gutinya, aganya gen hahibiri nefu, aniha gubairi gu lubai terenchele agiri budu etengiri bungiu.
0: Abatilaniye gulu wugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abatilaniye gu hon lani disipulu gu.
1: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o anigi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itera kilarihi aba labiri haniga luigen aba luba sielu, lun luagun le aba, itera luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati, ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurige halani na dale nau. Kemi hala susero dun lida li dani noe, itaro lubagi hala susero dun lida burime weyu le niyabigule, au le uguri karu warguti. Dame haligia, heredere meha gurige eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bai, itaro lubaginye ke la susero dun lida li dani lotu. Heredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dunba iloto, uburi gugine Sodoma, abalaburha watu kemeti luma sufru sielu gine. Abalafara gugine sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bai lida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu gatida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
10: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: La rinye gahon.
1: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondaragwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
0: Abalabauda go Jesus aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri dun lubungiu, suwanda, me feidi rahamamugei, hagura sun, la niega hon.
1: Yenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lo, me bene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwayo tidi lumo agusere goduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Lagu sarago da mahati ebeleteni ruton larigia abalarinya gon longo rugu la usumine bela bungi no mine behagia gurigi no ke yanu hameme la uri to asa da gudai nichigu nichi gal tirichato ebela mugatiabi gumuli nuguraso
0: abalarinya go Jesusu
1: aniha larinya kubai agusere go diti le uri babai gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani go hon hayumra gutie lo ari buwe yugo Lalu du bafunagi e luba launabunia. Nariya hare hon, lagu lichi gubila haricha hon ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari rubafunasa afiani hata gurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu hamale gibge bongiu, anaganya amu gurigi ke inikata, lariyega.
1: Aba hodin biya uguni ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, pungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayuna ratina bia uwe ya su lida adimansu luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahinti agubur hati lisensu nugumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubrahati ligia lubion, resibi nyo lei bungiu, mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugun, ahin le unabu baila nangu lungwa, weiri baila nugun.
0: Ana hawa tinyegine irahi ilu Jesusu lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gugata ile. Aba hadain hahonha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahi yu numo. Mamahara huma. Laduka haitara banya kei irahi yu. Hagia lilinda banya laruwe habungi yu. Ninaru hau. Lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungi yu ke aba irahi. Mebelu bailidon.
0: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
11: Maestro buit, ka lungu ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Laniye ga Jesusu lun.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bongi. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lun.
11: Gunfuli tina lau sun le luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba lariengu lun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile aba liru dagun. Ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinye gun.
1: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tina lidon laruwe ha bongi yo. Mene gu ti maa ti lun lasigrin aba kamay yu lidage luhunyu aba agusa. Sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi yo.
0: Aba harinye gu ha agambu bali.
5: Kati ti gayara bina salbaro.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Le hasin rube gurigi adiga gayara lumuti bongi yo.
0: Larinye ga feduru lun.
7: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, lwagu furumi warga na le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lwagu laruwe habungi, libihu batima saragu we yasu logi lida ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sijelu.
0: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, Habugua, abalarinye guhon.
1: Weibuka Jerusalem gweto. Le nyemba lubai lagunfirira. Son le haburha bai profeta gu nuagu. Aule wuguri garo wargati. hederege rubadu na honha mama banya huriyo. Hehera banao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigine, aba me hafaru ni na hilagu bai. Gamalumo, na asaro balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagaridon.
0: Uwati gumfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidye gubai ti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile larinye gubai hon. Danle achili reinali, Jesusu uburu guheriko, nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, abalali gudaha, kala suserebwe. Aba harinye gulung, lagwania la Jesusu le Nazaretna asi granyige. Aba ti laguwa raha larinye ga.
12: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
0: Haluba luba banya, aba hadeng halung, Lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
12: Ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
0: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige. Dan le jarafa lilung, aba larinye gulung.
1: Kapa buse rube na dugu mpo.
0: Aba larinye gulun.
12: Nabure me, buse ati na narihi.
0: Larinye ga Jesusu lun.
1: Ibihe bai barihi. Arita gwadibu la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumesiru asugara uburugu ginye. Nyen abawaguri, disiti giriti Sakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subudiruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub. Anigibeti agirige. Luti ganyara la larihini, abalaibagun, lula wanseru haba. Aba la wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
13: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi ugunyei.
0: Aba ti larariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grigye kate le, aba hagume seru adimune ha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariegu lun Jesusu.
14: Nabureme, nichi galamida le nuobo hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubei loi somo grige lawa yera aguni. Nagu igudiba gadri waya susigur lau lun.
0: Lariega Jesusu lun.
1: Siluhali asalbaru ni tidon muna tou gunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu bukuye. Liganyabi beyu bowagun awle waguri garuwerguti. Lunalo hania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinye gunibri Jesusu kate ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, aba ti larinye gu hon.
1: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luhaninye gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira, ruwati uruwa ime. Aba lagiri budun lagairon. Dan le lachuli rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nye la lagayeno kala aba. Aba liabi lefu rumiate, aba larinyegon. Nabureme, ganyin tina diisi weya suligibu akun bisensu. Larinyega uru weilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liabi habiyama, Aba larinye gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibu agun bisensu. Aba ginye larinye gun lun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba tiliabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de buwe. Laduga aba aba uguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig maritibu luwago. aluba habugu ya lenyi lumuti mabuna gumba abati larinya gu uruwi no musu uribat lagu guanari gu berenru na gusere gudabu kistu buti bubali lagu abana uguri deretu gumadi lagu rede ina lau kati le mawadi gumariti na luago aluba hau lenyi lumuti mabuna guna kati wagu michi gu bubali ni sensu banku rugun luhamuga lagamu dun dale nagiri budun
0: abalarinya gu honha nyimbanya
1: gidahu mai sensu luwe ruhu mai lule disi bai luma
0: abaharinya gu lun
1: wabureme anihi hali disi luma
0: abalarinya gu uruwe
1: narinya hane hon luago sunla le gamati li chuku balawun lun le mamati ibi ni le luma bai lagida ruba luwe ahiti naga niyo haye be mabuse rumba ya lun uruwe na baruhu manyanyahu afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye
0: larinya laniya gu hesusu kate ile abala sigiru ni luweye su Jerusalem haulanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abala ringegu humbian hadage lani disipulugu.
1: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginebe, dame le hechilu runye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, abame hanungu ni nyahon, ahon alugudu wakala wago hafara gade, haniaga me luagu busen lani habureme.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinya gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu, aba halaga dunia laburinya harinya ga hon.
15: Ka wagu hafaraga dai burigu le?
0: Aba hona bunia harinya ga hon.
16: Ladiga mege ilani wabureme.
0: Aba tiha nugani lu Jesus, aba hichugu nu hadara gu lanaga wagu burigu, aba hawaira ga duni Jesus luagu, ke awain sereina la Jesus. Atule heina hamon hadaragun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
17: Biniwati uruwe le nyumbi beidida liri wapureme. Niadarani ilu sielu luma uweri guli nida liri wage.
0: Abati hariagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grige lu.
4: Maestro, arinha ga bahomba ni gulu hamanichu.
0: Larinha ga Jesus hon.
1: Nenaru hau, lo ahanya la amanicha ha. Laguara haba laburi dubu nuago.
0: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, haba gulira na fulasu ligia larinha ga.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga kama lumon aramu dagulinya huwe anisinyati harihemia. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hadiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunicha gubei fulasu sun suwe na gubei. Migri umbanya ni aba adubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
0: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
1: Larinya hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutin.
0: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
4: San Lucas, Capitulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chiheina huganu luagu ti asal baruni, Ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
8: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
1: Nalaga dandiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyu, o di huna hawagunia.
0: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
8: Kabasa wariaga, awa ariaga lo wago louna hala bungio, larinya wago waba wong kala wago mafiyano wabailu. Awa ariaga lo wago houna hala wugurinya, hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya Juan.
0: Abati hariyagu, lwago ibidi ya lahon, kalameha ona habali Juan abadiseha, abalariyagu Jesusu hon.
1: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na diga iburikata ile.
0: Abalagume seru Jesusu adimure ya hon girigia, abalabagdagu aba hempulu, legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ilichariru,